sa ki mino ta comprende e ay aki tabata tim pare tim a misa ku ta paso miti basta ay sing wak weka per pare ka pare pais ku nunca a mino tende den weka nang takeda ante es nang ku tata rei bosa rei di weka nanda bai kas corona aki na nama nung flyer bisa sla airlines bosa nunu siukor so aki no Dios bendicirá-nos, nos criatividade, tá bom? Incrível!